ona mo tegami ke shonga jin wuge ya ga jin kige son kuma fagan ku fagan wun fer wa jomona shwa ele sam usa jomona he makini fer shofa ra ele sam shonyi tazegna wo jura ele sam awenyi demopolo na nyogbong mopolo na no moblu bishu no gbagbo efunre no wazo ju mo jam moblu shoniga no gbagbo ofuniga no do mo kutlo ya ke mufne kutlo nye khanu fure mo be mo ju kutlo u gese u kamema kutlo gefan lemen mo sambe mo sam do kuni ma du puta zer tire ka kamo a mo ke fome kana mo ta zer son ro nyan son ro me shon gan po ni nyan ni tar son ro fo ni ye shon yi wo ni gbar ya tologi ni si jangi ni sere ya ite mo polo ni tir shon gan te son ro ni ko piego ni mo tu wo cho kuklo ou mojou yon ou yagboko nyer ou mame, ya me wwar, yi tege mena. Yi te dege yagi shion ou nyer ou ma. Ya da kout lo wwar me, ye beye sa o sunu kanyagna. Ye beye sa o nyer kanyagna. Ye beye ye ya ou kheni. Ma ge vorm ba mdo kout lo, me o fore ngen bagan, pye me yana, ne pye men, ma ro, me kapwe gi wime, tega nonge me lemon gi mo wike kanangem mo ba du kuklo mo me kem tour me yabona u we ken tour we yababina a we de mo poluna mo ba so mo ya larme chenyo na mo ya la kuklo na mo ya larme ke poruna mo ya lar kuklo na mo ra ya nu larngem na boruna mo ya lar kuklo na kanangem mo larme pibina mo ra ya lar kuklo na ni teni yane we tu mo polo ke we pio tu mo polo ta sigen ke cha okru odo de u large tra wo for nyana de u ma du yetu jogun unge tra wo ge nyana to ma yen tu nuri yegi nige kanam tu nu junya bigene te beti ho jo tarne de ye nuru yegi nige ye beye sa to kulo shon yi sa to nuru ya da fye ge shon yi na me pe ba keru bo nga pere an shu bo me nga kutlo o magwe we ba to ponu pne bo fun nan nene we magi we wolo bam nu ngon we nige we ba wolo wam nyashi san wo fo we pye wa dere ke yare ke nam wa dere we shon shon nam nyaw yo wo fo u yak la le wen u tum le pi tar wo kern ka ki we yele gan kem ma wo fo ge we wa ke wo fo nam fo we ni gan pe al nga mo so fo ge o mo fo gan kem iko wi marne jesu worna ke Jésus maman Marou ou Djaussi ou non Marou Djaussi ou c'est nous parmi capima du wechoi man ga ma we interna we forum gim mar ma jo ma pia nga dans ma fain ou na sangim capiegi gi ou plein pi nous fungo wo we na gi Kelegi gejou ou pien pigi. Ou pia ou kem. Ou pia ou se ou pia ou kem. Ki pie ma douch. Yara nou ber ki. Chon wan ber. Oui. Ou ka kanan ni se. Che fon gar nage. Nya chon ou djo ou djo me. Pa djo. Ou djo bi san. Nini. Semen me. Nya chon zezi djo me. Ou djo kewe.
nyamotcha meme.